Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Pambungad na bilang, pakinggan natin si Gary Granada sa kanyang awiting Earth Keeper.

Gary Granada, nagbuka sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka na? Tayo ay nasa ikalawang Miyerkules ngayong buwan ng Bear Months. Diyan kumikislap ang mata sa excitement dahil syempre na-expect nila yung mga gusto nilang matanggap na laruan o kung anuman. Kaya't pagka sinabing Pasko at naghahanda ng mga pambigay ng regalo, parang ang automatic na nasa isip natin ay material na bagay. Pero di ba pwede rin naman tayong magregalo ng mga bagay na hindi material? Halimbawa, yung ating oras. Maglalaan ng oras sa ating mga mahal sa buhay na sa pakiramdam natin eh nakaligtaan natin ng buong taon dahil sa kabisihan ba ng buhay. Kuminsay nandyan na nakakalimutang bisitahin ang mga halimbawa yung mga lolo at lola, halimbawa yung magulang, lalo kapag ikaw eh may sarili ng buhay, may sariling tahanan at kahiwalay na ng iyong mga magulang, kuminsan ay dala ng kabisihan sa buhay, abala sa trabaho, abala sa pang-araw-araw na pag-aasikaso sa sariling pamilya, eh nandyan na hindi man gusto, eh parang nawawala na yung regular na mabisita, lalo na ang mga magulang. Kahit mga kapatid din na magkita-kita man lang, halimbawa tuwing weekend, halimbawa Sunday lunch, tradisyon niya ng ibang pamilya na talagang pinag-uukulan ng panahon na minsan isang buwan o minsan isang linggo ay nagkakasama-sama sa hapagkainan para yun ang kanilang catch up. Pero sa dala nga ng kabisihan ng ilang mga tao, eh nawawala ang ganon. Kaya panahon ng Kapaskuhan, eh pwede namang hindi lang material na bagay ang ating iriregalo. Pwedeng magregalo tayo ng ating panahon, ng kakayahan. Halimbawa, eh nagregalo ka ng panahon mo, ng oras, may dala ka pang nilutong masarap na putahe. Yan naman ay talent na regalo rin, na sasabi nating meron kang iaabot pero mula sa puso dahil yan ay iyong inihanda, nagbigay ka ng pagod at ang iyong kakayahan. At isa pa rin pwedeng regalo na hindi material ay yung suporta ba, lalo kung may pinagdaraanan ang minamahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak. Nandiyan na hindi ka na kailangang sabihan pa na hihinga ng tulong, kusa. Kusang ibibigay, yan ang pinakamaganda. Yan ang magandang suporta na maibibigay. At yun ding words of support, malaking bagay. Pampalakas ng loob. Lalo sa may mga halimbawa ay merong, yun nga, may pinagdadaanan sa buhay. Na kung minsan ay yung salita mo lang na encouragement, ay malaking bagay upang ipursigin niya kung ano man yung iniisip niyang gawin na nagdadalawang isip, iniisip na hindi niya kaya, iniisip na mahirap, pero pag nandyan na a little tap on the shoulder, tapos may words of encouragement,

Malaking bagay yan, pampalakas ng loob, ika nga. Kaya't ang mga regalo ngayong Pasko, hindi lang yung mga mabibili na babalutin, although maganda rin, ano? Meron kang iaabot at the same time, nagbibigay ka rin ng mga both tangible and intangible na mga regalo sa iyong minamahal sa buhay. Pakinggan naman natin ngayon si Noel Cabangon sa kanyang awiting Panaginip.

sa himpapawiduin araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo, dito sa Community Radio Tubab 104.7. At pinasasalamatan din natin ang ating Community Radio sa pagbibigay daan sa atin upang maisahim papawid natin ang ating lingguhang palatuntunang Oras ng Pilipino.

At sa himig ng tugtuging ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal. Paalam!